0: I swear. Mwen ale bato siel la. Mwen kase de biew. Demi se demo. Kapit fèm bite l'ekol. Demi se demo. Kapit fèm bite la relasyon.
1: I swear. Pouye. Demi se demo. Kapit fèm bite. I swear. Mwen ale epem. Mwen koupe piye ou. Demi se demo. Kavin kreye si fos mwen
0: rale
1: bem
0: kase bie